bone nge yaay jog wala papa jog xol waral nge bone e wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours la né ci jamm di contane di bëggé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé do muskalaf tax ay bëjaw ay mustaz da nga la gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say door jox la ci gogé.